0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, ting diskarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsuna naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my diskarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in diskarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: You know?
1: Wasong
0: asok, ha? Mga kabayos nating busy sa trabaho. Di ba ang saya-saya pag tuloy-tuloy ang momentum? Yung tuloy-tuloy yung matatapos ang task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Yung akala mo okay na pero bumabalik na naman. Laking istorbo nito. Napapalingon na pati ang mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Ang tanong, kailan ba ang ending nito? O ka-vibes ha, the end ang maplemang ubo sa Sonmox Advance with Zinc. Subok ko na ito sa tanggal plema ka-vibes. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Sonmox Advance with Zinc. Basta 3 times a day inumin, okay na ulit. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Sonmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much for sending in your message, ka-vibes. Appreciated na din yan. Sa lahat na nag-request ng kanilang mga paboritong kanta, sa lahat na nagpadala ng kanilang pabate, thank you guys. Eyes closed ni Jisoo. Pa-request ako DJ, sabi ni 4290. Sabi naman ni 3345. Good morning DJ Benjamin. Carrera ni Bini please. Yan ang request ni Milagro Soriano Paho. Good morning. 0607, request po ako ng song ng Kabisado by 4

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gevibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko na kumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya

0: quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity! With proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

sa ating Facebook page and sa ating SMS lines. So thank you very much for sending in your message. AJ Marlaxa, tama ka dyan, DJ Benjamin. Kasi bumili ako ng 1.4 kahapon nung nakaraan 1.280. Yung 1.280 ka vibes, yan din ang inabutan ko. Pero nung unang putok ng sigalo dyan sa Strait of Hormuz, parang 1.6, 1.7 eh, no? Ko DJ, wala pa ako pera nung araw na yun. Saklap talaga, pati ang itlog dati, yung large size 240 ang tray, ngayon 250 na. Wala pa akong asawa niya na, pero reklamo na ako sa buhay talaga. Pag lampas mukha ko, DJ Benjamin. Oh, hindi, alam mo kasi ka-vibes, chain reaction niya ni. Pag may pagtaas ng presyo ng gasolina, lahat ng tinatransport, no? Eh, nagmamahal din. Senorina Angelina, good morning po, DJ Benjamin. Ginawa po ni Sen. Torpilla kaya tano yon para ipagtanggol lang po ang Vice President. Yun lang po ang nakikita kong dahilan kung bakit siya mag-upload ng ganyan. Eh, hindi nga natin lang kung siya nag-upload kasi ayaw niyang sabihin kung in-upload niya o hindi. Media people are asking her, but we are yet to hear it from her. No? And goodbye for our brunch takes today. What are your opinions about the ethics complaints Senator Judge Pia Cayetano is facing right now? Oh, pero sinabi na ni Tito Soto na hindi, kahit konektado siya sa impeachment, hindi siya pwedeng pag-usapan sa impeachment. Mas maganda lang sa forum ng Senado na lang, no? Or sa ethics committee na lang. Eh, para mabilis nang matapos yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at madesisyonan na kung anong mangyayari sa next, no? At lahat ng sambayan ng Pilipino nakatutok dyan. Ikaw man ay balanse, ikaw man ay holistic, ikaw man ay DDS, loyalista, kakamping, nakatutok lahat yan sa impeachment trial. Kung nagkamali po si Senator Pia, edi parusahan, kung gusto nila ikulong, bahala sila. Ganyan na talaga sa gobyerno natin, DJ Benjamin. Ano ibig sabihin? Pare-pareho na lang? Hindi naman ikukulong eh. Actually, feeling ko hindi naman siya makukulong kung sa ethics complaint na patunayan na meron siyang pagkakamali. Sanctions lang by the senators ang mangyayari. Pero pag ang Supreme Court na ang nagsalita, kasi si Senator Pia Cayetano, hindi lang siya senador, no? Siya din ay isang abogado. Oh. Ang Supreme Court, meron siyang kakayahan na mag-disbar ng abogado.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: It's 11:20 a.m.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
10: Halaga lang, ha?
9: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
10: Sandali, hindi pa ako tapos.
9: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
10: Thank you so much, amen!
9: Nakakalungkot.
11: Grabe kayo eh.
9: Minsan,
10: akala ko ba, baby mo ako?
9: Nakakatakot.
11: Huwag mo nang isipin yung...
9: Minsan, nasa taas.
12: Lahat ng araw sa inyo.
9: At minsan,
13: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
9: Nasa ibaba.
14: Oh, sinabi mo pa.
9: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Well, thank you very much for sending in your message, guys. I hope you are enjoying our OPM back-to-back play, OPM playlist or back-to-back OPM playlist. Sa sabaw-sabaw na rin si DJ Benjamin. Alas 11, medyo ng umaga ang oras na sa buong Pilipinas, 11:30. We are approaching lunchtime. Ano pong ulam natin, ka-vibes? Share nyo naman. Ikaw, DJ Benjamin, anong... Kung ikaw ang tatanungin, may epekto ba ito sa tiwala ng publiko sa mga senador at bakit? Oh, alam mo ka, vibes, iniiwasan ko talaga maging commentary itong programa na ito eh. Kasi I would love to hear your opinion about this, no? But, yeah, here's my two cents about the issues or the issue pertaining to ethics complaints against Senator Pia Cayetano. I think that if indeed she uploaded a video, shared a video that is edited and nag-iiba ng konteksto, eh, I think it's worth the time of the ethics committee to investigate, ano. Pagdating naman dun sa kanyang bar, it's up to the Supreme Court to decide. But, kasi ang inaasahan natin dapat, no? Tuligsa tayo ng tuligsa eh. Dito, at least here, GV99.1, palagi namin sinasabi na we should confirm the news, the articles na pinabasa natin. Tingnan natin kung sinong source. Eh, paano pag mismong senador ang nag-upload ng fake video, di ba? Parang kami mga broadcaster, pinipilit namin na encourage ang mga tagapakinig namin na wag lang kayong basta maniwala sa balita namin. Sige, i-research nyo. Then, a public official will release a video that is spliced to change the context. Oh. Parang hindi naman din tama yun, no? Wala kaming tinatawag na fake news dito sa mundo ng broadcasting eh. We don't call it fake news because that's oxymoron, no? All news are factuals. Lahat ng balita totoo. Ngayon kung hindi totoo yan, that's not news. That's not even, we cannot even call it fake news because that's oxymoron. We call it disinformation. At mali naman din na gawin ng isang public official yun. Lang kaya matatapos ang problema ng Pilipinas, sabi ni Gail Santos. Never! Oo. O, never matatapos ang problema ng Pilipinas. But every time na may darating na problema, sana masolusyonan natin. Pero darating at darating yan. Even progressive countries have their own problems. Even the United States, the first world country, developed country, one of the superpowers, may problema sila. China, napakalaking bansa, napaka-progresibong bansa, may problema pa rin. Isa pa po yung paksilika, tatamaan na naman ang kakatutubo natin. Alisin o paalisin sila sa mga lugar nila. Sana nga wag. O, ang laking nga lupa dyan sa Tarlac ang makukuha. Eh, no? Well, if they're going to give them relocation na mas magandang mapupuntahan nila, at kung papayag sila, di ba? I already said my opinion about Pax Silica. If it will be done correctly, if it will give jobs to Filipinos, no? Well, go for it. Pero at the moment, parang hindi malinaw dun sa mga papeles eh. Kung, kung ano bang benefit ng bansa natin dyan eh. If we can use Pax Silica and its AIs for our own research and development dito sa Pilipinas, sa bansa natin, well, by all means, go for it. Pero kung mas marami ang pakinabang ng ibang bansa kesa sa pakinabang natin dyan, nakalungkot. By the way, hindi lang Pilipinas ang signatory na Pax Silica. I think Japan, meron din silang Pax Silica. Countries from Europe and Taiwan, I think. And ang main goal nito is para daw to diversify kung ang pinanggagalingan ng mga computer chips. Ha? Actually, naging issue yan dati na ang National Grid of the Philippines, no? National Grid of the Philippines ang ginagamit lang operating system ay made in China. Oh. Tapos nung nasira daw ang kanilang operating system, ang mga
technicians daw from China, inayos daw yung operating system nila remotely. Ah. So, ibig sabihin, ang mga technician ay nasa China habang inaayos nila yung problema dito sa Pilipinas dun sa operating system na yun. Isipin mo, ka-vibes, ha? Ang power grid ng Pilipinas o yung ahensya na nangangasiwa sa pagpapadala ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang ginagamit nilang operating system ay made in China. Namumukat kadang aking 11:36 ang oras nasa buong Pilipinas. We have a few more OPM music lock and loaded on our queue. So if you have any more music requests, preferably OPM, send them over my way, ka-vibes. So patutog natin yung OPM tugtugan mo. Ibagay natin sa tag-ulan, ano? Ito yung mga numbers ko, 0908-516-4466. Again, that's 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. At sa lahat mo na nakikinig ngayon, magandang umaga. Shoutouts kay Boss Burn, na hinihintay pa rin namin sa scooter community. Kung kailan ka mag-ride ulit. Pag-usapan lang natin kung kailan tayo iinom. Mamaya na agad. 11:37, all hours natin sa buong Pilipinas, one time, one Philippines, one country. Alas 11:37, kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your gagagav.

0: Ibahin mo ako when I slide. Flow G Driftar. That song goes out to all of our drivers out there na nakikinig ngayon sa GV 99.1. Mga ka-vibes, madulas ang daan na ingat po tayo sa pagmamaneho. Shoutouts din sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga workstation yan, habang sinusubukan kumita ng pera sa lapida itong nakikinig sa GV 99.1. Team Tambay, Team Bahay na nakikinig sa GV 99.1 habang nagluluto-luto. Thank you very much for listening to GV 99.1 while you guys are doing your daily routine. Appreciated po natin yan. It's 11:15 in the morning. We have 10 minutes remaining before the hour of 12. Sana masarap ang ulam nyo lahat, ka-vibes. Ngayon ko nag-enjoy ka sa kwentuhan, sa tugtugan. Kabit bisig lang sa inyong number one good vibe station dahil andito na si DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Limutan ko i-on yung mic mo. Again, we're talking about the ethics complaint Senator Judge Pia Cayetano is facing. O kasi dahil nagsampa ng reklamo ang ilang UP professor doon sa video na edited, na uploaded sa Facebook page ni Senator Pia Cayetano. Now, if you've been living under the rock for the past few days, let me give you the context. Itong video na in-upload ay palitan ng salita ni Senator Alan Peter Cayetano at saka ni Shell Jokno. At parang nagbago yung context kasi nung in-upload na yung video. No? Malayo siya dun sa konteksto from the statement made inside the impeachment court. Halo-halo yung komento ng mga ka-vibes natin. No? May mga nagsasabi na ginawa niya lang yan, DJ, para tulungan si Vice President. May mga nagsasabi din naman na if you are that biased, eh, you don't have the rights to be a senator judge. Dapat nakagitna ka. Nice. Ikaw, DJ Nice, sa pagiging isang broadcaster, sa tingin mo, gaano ba kapaminsala ang isang disinformation?
1: Oo, napakalaking pwedeng maging pinsala nito. Mm-hmm. Lalo na meron na ako nakitang dalawang survey na nagsasabi na ang number one source ng news natin ngayon ay Facebook.
0: Wala. Facebook.
1: Diba? Kaya i-follow nyo na yung GV99.1 at GVAM792
0: legit
1: sa Facebook.
0: Yan.
1: Dahil kapag naka-post na dyan, verified na yun.
0: Verified.
1: Dahil pag nag-click kayo ng spliced video na nag-iba sa konteksto, no? Or you clicked disinformation. Kasi yung disinformation, sadya pala yun.
0: Sadya
1: it's
0: yun,
1: different
0: no?
1: From misinformation na hindi mo sinasadya.
0: Oo.
1: Na mali yung nakuha mo or na-share mong info. Mm. Yung disinformation, sadyang nagpapakalat ka
0: ng maling maling impormasyon, no?
1: for propaganda or for whatever reason.
0: For whatever
1: pag clinic mo yon, mas marami ka pang ma-attract na ganun based on the AI algorithm ni ano.
0: Yes,
1: so
0: ni
1: yun
0: Facebook.
1: Yung danger dyan, kung kay Facebook tayo na nagna number one ngayon na source ng news ng mga Pilipino.
0: At ang problema sa algorithm, DJ Nice, if napansin ng algorithm na ganito ang gusto mong ganito ang mga gusto mong content, hindi ka na niya bibigyan ng content that would challenge you to think. Bibigay niya sa iyo yung mga content na mag-engage ka.
1: Na gusto mo
0: Oo.
1: Makita. Mm-mm. Gusto mo marinig.
0: Well, not gusto.
1: Kaya it's no longer called, so they're no longer calling it social media. It's not social media anymore daw. It's interest media na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it's no longer social. We don't see our friends' posts anymore. We see what we want to see.
0: And
1: that's how AI is working right
0: now. Yeah, yeah. And sa tingin ko, yung newsfeed mo and yung suggested videos mo sa YouTube, pag nakita mo yan, tignan mo kung ano yung mga nasa FYP mo, no? And it will tell you a lot about your personality and your character, no? Ano ba yung mga pinapanood mong video? Ano ba yung sinasuggest nila sa'yo? Nagkakaroon ka ng gist kung ano ba yung klaseng anong klaseng tao ka?
1: Mag-click ka lang na any video. Like, if it's a dog, dog na yung kasunod.
0: Mm, tuloy-tuloy na
1: yun. And even listen to our conversations, di ba? Mm. Naging ano na yan?
0: Oo, yung naging Senate hearing sa...
1: Suna about that. Yung phone mo?
0: Yes, US and US versus TikTok.
1: Si AI na nasa phone mo, yung nagsasalita. Whatever her name is that a brand? Can I say the brand, di ba?
0: Oo.
1: She listens to your conversation.
0: Mm-hmm, mm-hmm. And pati si TikTok, no, yung ipinatawag sa isang hearing sa United States naman, talking about yun nga yung sa mga privacy. Bakit ba napag-usapan lang natin yung aso tapos meron akong meron akong something na video about pets, something like that, no? Nakakapagtaka. Anyways, maraming pa rin oras, DJ Nice. Meron ka bang baon today?
1: Well, I know I'm not supposed to ask you questions, di ba? Pero super bilis lang to.
0: Go ahead. Oh,
1: thick or thin?
0: Thick or thin?
1: Kasi Tuesday. So, dalawang extremes, no? Mm. Bawa, type mong, I just wanna see kung ano yung parang...
0: Thick or medyo, thin?
1: Karamihan ng type ngayon.
0: Oo. Pagdating sa...
1: Sa babae, ganun. Thick or thin, yun lang.
0: Oh, sa physical appearance. Akala
1: physical
0: ko,
1: ano lang?
0: Kasi kung sa pera, kasi gusto ko thick. Pag sa mukha, gusto ko thin. Ayoko makapal. Pero ako ha, siguro nagbabago rin yung preference. No? Hindi, ako nung bagets-bagets ako, parang napansin ko pare-pareho ang hubog ng mga naging ex ko. To all the girls I loved before. Oh, pare-pareho silang curvy.
1: So nung kasi thick, kung walang in-between eh. Kasi syempre one in-between, di ba? Sana, well, para anything in
0: well, very diverse naman ang itsura nila. May mga petit, pero para lang sa kapakanan ko, dahil sigurado nakikinig yung asawa ko.
1: Doon kasi thick.
0: Doon ako bakit? Sino nagsabi sa'yo?
1: Bakit ako thick ako?
0: Hindi, doon ako sa just right na lang. Oo, para
1: hindi nga. Tuesday.
0: Okay. I would rather have leftovers kesa ngumatngat ng buto. Okay na ba tayo doon? Ang ganda ng Tuesday
1: niya. Wala pa akong context kasi syempre medyo sensitive na ano to. Mm-hmm. Ito eh. Issue. It's a very sensitive issue and the internet is very sensitive.
0: Is it about paksiliga?
1: No.
0: Fax?
1: May time pa naman yata tayo. Ngayon lang ako magtatanong ah, kasi alam ko.
0: Fax? Fax? Fax silica? Fax?
1: Thick or thin? You don't know what the issue's about?
0: Not yet.
1: Okay. Sige, medyo sensitive ito.
0: Oo. Abangan nyo po yan ah, sa programa ng DJ Nice. Alright, it's 11:56 in the morning. I'll say goodbye for now, but I'll see you tomorrow, no? Wednesday, on the same time, 9 a.m. to 12 noon. Ngayon kung nag-enjoy ka sa Tugtugan Ka Vibes, kabit bisig lang. Dial up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Papaalam na muna po si DJ Benjamin. I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. I'll see you on the next one. That is tomorrow, yeah. 9 a.m. to 12 noon, same station. Dito po yan sa GV 99.1. Your Ka Vibes.
2: Hey Ka Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV 99.1.
11: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
12: Happy 42 together years!
11: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
12: GV 99.
11: will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
12: This is your

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

naman ako. Ay, ganito. Kung di ka pizza hot o shakies, you're not welcome in a mo. Ngayon sa aking pizza pie, ayoko nang mahiwalay para sa'yo. Handa kong magpakamatay, cause now I love pizza pie. Yeah, as long as I

0: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin, mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
2: Feel the surge of good vibes anytime, anywhere, online or on air. This is GV99.1, your one and only good vibe station.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: Well, let's start with good news, no? As an Arianator. Na hindi naman sobrang diehard, no? Pero since probably 2014, eh, kayo ka vibes, no? Ang good news ay ang paglabas ng kanyang bagong album. Diba? Meron siyang hit na song na Hate That I Made You Love Me, which we've been playing dito sa GV99.1, Your Good Vibes. So, kahihiwalay at kakalabas lang ng kanyang ng kanyang 8th studio album. Petal. At may title track na Petal na lumabas, may lumabas ding music video. Medyo ano siya, ethereal, madilim. Kauna-unahang album kung saan sa kanya mismo ang kabuoang pagmamay-ari ng mga masters. So the good news is every day we can, you know, get to listen to her album or her songs dito sa GV99.1, no? Yung kanyang mga latest tracks. Pero the bad news is, and when we say one last time, hindi naman one last time like forever, no? But first, a quick time check, ka-vibes.
1: 20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: So it'll probably not one last time like forever, but one last time for a while dahil kasabay ng paglabas ng album, inanunsyo ni Ariana na magtatakip silim muna siya sa pampublikong buhay. Maglalaylaw muna siya. Hindi muna siya magpapakita sa mga live performances matapos ang kanyang kasalukuyang tour sa Setyembre. So ang dahilan ng kanyang binanggit ay ang patuloy na public scrutiny o matinding pambabatikos at atensyon ng media sa kanyang personal na buhay at sa kanyang appearance at alam naman natin sa kanyang weight. Diba? And if you're gonna check out her latest pictures and her latest

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: OPM naman.
1: OPM naman. Andiyan
2: ka na OPM naman. Naman. OPM naman. Huwag kang
3: maniwala. OPM naman. Dito lang sa naging isang Good Vibes Station. GV 99.5.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa.

sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

sabi ko kanina, meron tayong kwento. Aking ibabahagi yan, guys. Maya-maya na. Pero ngayon na, gusto ko lang malaman. O, syempre, gusto ko muna kayong tanungin.

vibes. Ito na, bago ko basahin ang ating kwento mamaya, bago ko i-share ang ating kwento mamaya, I just want to ask, ka-vibes, naniniwala ba kayo na may mga taong napakabait sa mata ng ibang tao, pero pagdating sa sariling pamilya ay napakalayo ng ugali? Ay! Ooh! Ana, ka-vibes, naniniwala ba kayo na merong taong napakabait sa mata ng iba pero pagdating sa sariling pamilya niya ay napakalayo pala ng ugali, kabaliktaran nito. Ipinapakita niya sa madla. Meron ka ba kilala? Meron ka ba na-experience? Nako, isend mo yan sa ating numerong 0908-516-4466 or you can send me a message to our Facebook page. Simply search GV99.1. For now, let's go back playing good music. I'm Kakai on your number one Give Live station, GV99.1.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 36, 33. At para sa mga winning numbers, 36, 33.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Skies are crying.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Friends.

listening to your number one give out station, GB 99.1, and I'm Kahay. Ating kwento, ating tanong ka vibes. Naniniwala ba kayo na may mga taong napakabait sa mata ng iba pero pagdating sa sariling pamilya ay napakalayo ng ugali? Uy, kung meron kang gustong i-share, send it to our number 0908-516-4466 and send me a chat to our Facebook page, GB. Just simply search GB 99.1. If you're listening through MixLR, send me a chat to. Kabas, let me share our story of the day dahil ito na ang programa kung saan ating mapapakinggan ng mga kwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon sa iyo, DJ Kakay, at sa lahat na nakikinig ng Kaakay. Ako si Karen, yan na lang ang itawag mo sa akin. 42 years old at 10 taon ng kasal sa asawa kong si Jaja. Kung itatanong mo sa mga kapitbahay, katrabaho at mga kaibigan namin kung anong klaseng lalaki si Jaja, iisa lang ang isasagot nila sa'yo. Napakaswerte mo kay Jaja, Karen. Napakabait, napakamatulungin at napakaalaga. Pambansang green flag talaga yung asawa mo. Yan ang madalas kong naririnig. At sa totoo lang, DJ Kakay, para sa kanila, totoo yon. Si Jaja yung tipong unang-unang magpresinta kapag makailangan o kapag may kailangan tulungan sa barangay. Siya yung laging nakangiti sa mga katrabaho niya, handang mag-overtime para lang makaalalay sa iba, at laging tagapayo kapag may problema ang mga kaibigan niya. Sa paningin ng mundo, si Jaja ang perpektong lalaki at ideal husband. Pero DJ Kakay, ako lang at ang mga anak namin ang nakakaalam ng totoong nangyayari. Dahil pagpasok pa lang ni Jaja sa pinto ng bahay namin, agad nang nahuhubad ang maskara niya. Pagdating sa bahay, ang nakangiting mukha ni Jaja ay biglang napapalitan ng malamig, mainitin ng ulo at walang kibong lalaki. Para bang lahat ng pasensya, bait at sweetness niya sa katawan na uubos na niya sa ibang tao bago pa siya umuwi. Kapag ang mga anak namin ang gusto makipaglaro o magpatulong sa homework nila, ang laging padabog na sagot ni Jaja, "Pagod ako, huwag niyo nga muna akong abalahin." Kapag hindi agad nakahain ng pagkain o may kaunting kalat sa sala, hindi usap ang kasunod, kundi sigaw. Sigaw, panunumbat, at pambabaliwala. Sa ibang tao, napakalawak ng unawa at pasensya ni Jaja. Pero sa amin, ng mga bata, kaunting pagkakamali lang, parang napakalaking kasalanan na. Naranasan ko pa nga magkasakit ng malubha noon, pero sa halip na alagaan ako ni Jaja, mas inuna pa niyang samahan ng kaibigan niyang bumili ng piyesa ng kotse dahil kahiya-hiya raw kapag tinanggihan niya ang kaibigan. Mas mahalaga pa sa kanya ang isipin ng ibang tao kaysa sa kalagayan ng sarili niyang pamilya.

Napakasakit. Yan ang totoo, DJ Kakay. Napakasakit na kailangan ko pang magmakaawa para sa konting atensyon at kabaitang napakadali lamang niyang ibigay sa iba. May mga oras na gusto ko nang sumuko at makipaghiwalay. Pero tuwing magtatangka ako, ang laging sinasabi ng mga tao sa paligid ko, napakabait kaya ni Jaja Karen. Magdalawang isip ka, baka ikaw pa ang maroblema at hindi ka lang marunong makontento. Nag-gaslight na rin ako ng sarili kong kapaligiran dahil sa galing ni Jaja magdala ng magandang imahe sa labas. Pakiramdam ko, DJ Kakay, nakatira ako sa isang bahay na may dalawang magkaibang mundo. Sa labas, pinupuri ang asawa ko. Pero sa loob, unti-unting nadudurog ang puso ko at ang aming mga anak. Gusto kong itanong sa'yo, DJ Kakay, at sa mga nakikinig ngayong hapon, paano ko ba ipapaintindi kay Jaja na ang tunay na sukatan ng pagiging mabuting tao at green flag ay hindi kung paano ka makipagpakitang tao sa iba? Kung hindi kung paano mo tratuhin ang pamilyang naghihintay sa'yo sa loob ng sarili mong tahanan.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavives, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: It's Melly Francis.

0: I'm gonna get you real good, and I betcha.
1: It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, magandang gabi po sa inyong lahat. I'm not in the city tonight. Maulan na gabi. Maulan na malamig na. Hey, guys, kamusta naman ang iyong Tuesday? Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman ang ating week? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. At sana tuyong-tuyo ka ngayon. At ako kasi medyo basa ako ng konti. Kaya kayo kung kayo may magpapawet ngayong gabi, baka magkasakit ka. Huwag masyadong wet. Kaya naman mga kawes, ako ang makakasama ninyo hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya kung meron po kayong gustong sabihin or ipabasa po sa akin on air, song request, greetings, kung ano man po yan, sa inyo na yan sa 0908-516-4466. And like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ay, ulitin ko, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, hanggang 9 o'clock po tayo magkakasakasama dito at magkikwentuhan at isenyo na yan kung anong gusto nyo pag-usapan ngayong gabi. Maya-maya sasabihin natin yan. Sana okay lang kayo at sana hindi malungkot ang iyong buhay ngayon, lalong-lalo na maulan. Tapos palalim na ng palalim ang gabi. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang iyong araw? At least, di ba, may nangangamusta sa'yo. Kahit di kita kilala, di mo ako kilala, kinakamusta kita ngayon. Sige, basahin ko muna yung mga pabate, song request, bago tayo magbalik commercial break. Ito kayo, galing kay Ma'am Aida Caranoo, gandang gabi po. Ayan, the energetic voice daw. Ako ba ay energetic ngayong Tuesday? Medyo pagod ako eh. Hindi ko alam kung kakayanin natin hanggang mamaya. Pero syempre, kasama ko kayo. Kakayanin yan. Nakikinig kami ng magandang kanta, diba DJ Clark? Okay, lalign up natin yan para sa inyo yan. At ibibigay natin yung pinaka-best. Best of the best music para sa inyo. Okay, ito galing kay 9609. Good PM po. Musta po DJ? Malakasan na naman po ang voice. Energetic po kayo. Bakit kaya? Hindi ko rin alam bakit kapag dumarating ang 6 to 9 ng Tuesday and Thursday, masyadong ma-energetic ngayon yung DJ. Siguro dahil nakakasama ninyo ako hanggang 9, bawal ang lamya-lamya. Kailangan na energetic eh. Ah, ito dagdag niya pa. Ako po si Mrs. A, number one fan niyo po ako. Ay, maraming salamat po. Totoo po ba yan? Pero maraming salamat at ako'y inaabang.

dyan, sige, dahil medyo ang ating playlist ngayon, medyo ano eh, no? Medyo pa K-pop tayo. Hindi bagay sa akin. Ah, sige, dahil K-pop tayo ngayong gabi. Papatugtugin natin si Sai. Sige, magsasay tayo. Ano ba ang gusto ninyo? Gangnam Style, sige. Dahil pa-K-pop tayo ngayon eh. Let's play the song. Gangnam Style by Psy. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes. Gangnam Style.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your Good Vibes.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
17: What the...
18: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
17: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
18: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
17: and mind-bending conversations that will leave you saying,
19: what the F?
20: What the F?
21: What the F?
18: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
22: In control, we are
21: Vision.
22: And you're currently listening to GV99.1,
21: your good vibe.

And you are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Ay, mga vibes, makasam niyo po ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Sun creeping up like TikTok. Kaya naman ang topic natin for today, ang tanong natin ngayong gabi. Mas gusto mo bang ang laging tama o yung laging masaya? Ay, mamimili tayo sa dalawa, mga kabayos. Ano ang mas gusto ninyo? Yung lagi kang tama o yung lagi kang masaya? Ayan, pwede nyo po akong tawagan sa 0968 or... Ayan, pwede nyo po ako i-text or tawagan sa 0908-516-4466. Ulitin ko sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Pwede nyo rin po kami i-message doon na kung wala po kayong pan-text, pan-tawag, at mababasa ko po agad-agad yan. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Yan, ulitin ko ang aking tanong for tonight. Mas gusto mo ba ang laging tama o yung laging masaya? Di ba minsan sa buhay natin, mga kabayes, hindi naman pwedeng sabay nating makuha yung lahat. May mga pagkakataon na alam mong ikaw ang tama. Pero kung ipipilit mo pa, baka kapalit naman ito yung katahimikan at yung saya. Kaya yung tanong natin ngayong gabi, mas gusto mo ba yung laging tama o yung laging masaya? Pipiliin mo bang ipaglaban ang punto mo kahit magkaroon ng hindi pagkakaunawaan? O mas pipiliin mong palampasin ang ilang bagay para lang magstay yung kapayapaan at magandang samahan? I-text nyo na yan kung bakit nyo pipiliin yung lagi kang tama o yung lagi kang masaya. Baby, please don't. Basahin ko muna yung mga text messages galing kay 90 or 9609. In love si DJ. Hindi po. Pakiplay, tapos dagdag niya pa, pakiplay ang song na pang dance po. At sana na-enjoy ninyo yung ating mga songs na pinlay ngayon. At yan yung pang paindak natin. Eh maya maya eh mag-slow down na tayo. Dahil paggabi na, nakakaya sa mga natutulog eh. Nakakaya sa mga namamahinga na. Diyos sa mga nagsisiesta na ngayong gabi. Nakakaya. Nakakaya.

na lang, parang hinayaan mo na rin mali ang manaig. Ay, may pinaglalaban nito. Medyo may paninindigan. Another texter galing kaya 4196. Good evening po, DJ. Mas pipiliin ko yung maging masaya. Ang dami ng problema sa buhay. Ayoko nang ubusin ang energy ko sa mga argumento na wala ng mga patutunguhan. Totoo yan. Pipiliin natin ang laging masaya. Pipiliin natin yung mga sarili natin, hindi yung ibang tao. Pipiliin natin kung saan tayo magiging komportable. Pipiliin natin kung saan tayo magiging or makakahinga na maluwag. Kaya shot natin yan. Joke lang po. Sabi niya, depende sa sitwasyon DJ. Kung prinsipyo at pamilya ang usapan, ipaglalaban ko ang tama. Pero kung maliit na bagay lang, pipiliin ko na lang na maging masaya. Minsan nga kahit alam mong mali, mananahimik ka na lang. Para at least 'di ba magkaroon, para at least wala nang away. Yun yung pinaka the best. Minsan pipiliin natin kung gusto mo ba talaga ang maging tama. Ikaw, correct mo ba para maging tama? Minsan titimplahin natin yan eh. Kung ikaw, correct mo ba siya, magiging malaking gulo ba? Minsan kasi kapag may kinokorek tayong tao, nag-aalboroto minsan eh. Pero kapag tinitimpla-timpla natin kung sino tao ang ating iko-correct eh. Ito galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Maganda, laging tama. Pero pag alam mong tama ka, tatahimik ka na lang at lumayo na lang. Pabayaan na lang ang Diyos ang humatol. Galing yan kay Ma'am Milagros Soriano Paho. Pero kasi kailangan natin mag-voice out eh. The joke lang. Begging, baby, please don't go. If I wake up tomorrow, will you still be? Yeah, sabi nga niya, my Posner, please don't go. If you feel away, kasi nag-go-go. Ito, galing kay 1101. Baby, please don't go. DJ, dati go, go. Gusto ko laging tama, pero habang tumatanda ako, mas na-appreciate ko ang katahimikan kaysa sa huling salita. Alam nyo, minsan ganun din naman tayo eh. Kahit alam natin na alam natin yung tama, pero mananahimik na lang tayo para at least hindi tayo makasakit, parang ganun. O hindi natin basta, hindi ko masabi, maya-maya sasabihin ko yan. Yun naman eh. Kaya naman maawes ako yung magbabalik maya-maya. Hanggang 9 o'clock pa naman tayo. Kaya ulitin ko ang topic natin for today. Mas gusto mo ba ang laging tama o laging masaya? Pipiliin mo bang ipaglaban ang punto mo kahit magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, o mas pipiliin mong palampasin ang ilang bagay para magstay ang kapayapaan at magandang samahan? Kaya pwede nyo po ako i-text or tawagan sa 0908-516-4466. And let's play the song, Tamang Tama, May Tama Ka. Alright, let's play the song, May Tama Ako. Tinawanan yung song. Ito, May Tama. Di ko alam kung tama ba yung nakasulat dito. Basta May Tama Rin Ako by JR Shabok. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Ako ni agyong gawa nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Rexino!
13: Mas bilis banat kesa kang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mahiwagan sa buhay. We are Vini and you.

You're still listening to GB 99.1. Your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Hindi na masaktan. Eh mga guys, balikan po natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Mas gusto mo bang lagi kang tama o lagi kang masaya? Pipiliin mo bang ipaglaban ang punto mo kahit magkaroon ng hindi pagkakaunawaan? O mas pipiliin mong palampasin ang ilang bagay para lang panatiliin ang kapayapaan at magandang samahan ninyo? Kaya pwede niyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. Basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7969. Good evening DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Dahil Ikaw by True Fate. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Ito galing kay Ma'am Catherine Santos sa ating Facebook page. Happy Tuesday sa DJ Clark. Ako mas gusto ko yung lagi akong masaya. Kasi pag masaya ako, yun ang tama para sa akin. Pakiplay ng Tibok ni Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless. Pero may tama, no? Kapag lagi kang masama, yun ay masama. Kapag lagi kang masaya, yun ang tama. Pero kasi minsan kapag, di ba meron tayong sinasabi, okay lang maging, nasabi ko na to eh. Masarap ang mali. Masaya ang mali. May mga ganun. Ito ako liligaya eh, doon sa mali. Eh di mas pipiliin ko yung magiging masaya ako kahit na alam kong mali. Ayan, ulitin ko. Ang topic natin for today. Mas gusto mo bang laging tama o yung laging masaya? Ito galing kay 5975. Hi DJ Clark, pwede po bang mag-request ng muli by Ace Banzuelo? Salamat po. Salamat po.

ko maging masaya. Hindi lahat ng bagay ay kailangan kong patunayan. May mga pagkakataong pangkatahimikan ang pinakamagandang sagot. Yun lamang po, DJ Clark. At galing naman kay 1049. Ako, DJ, laging tama ang gusto ko noon. Pero napansin ko habang nananalo ako sa argument, unti-unti naman nawawala ang mga taong mahalaga sa akin. Totoo yan. Alam mo, natutunan ko din yan. Minsan kasi, kapag pinaglalaban natin yung alam nating tama, parang nawawala din yung mga taong... yung mga taong nasa paligid natin kasi nasasaktan sila. Kaya minsan na mas okay na yung tahimik para hindi rin lumayo yung mga taong nasa paligid mo. Kaya doon tayo natututo na i-shut up mo na lang yung bibig mo para at least kahit papaano hindi ka makakasakit na ibang tao. Kaya sabi nga nila, no, think before you speak. Ngayon i-apply natin lahat ng yan. Sa ngayon, wala pa naman na naipaglalaban ang kanyang pagkatama at ipipilit niya ang tama na alam naman niya na na makakasakit siya ng ibang tao. Ito galing kay 9874. DJ, dati gusto ko laging tama. Ipinaliwanag ko ang side ko. Pinapatunayan ko yung nararamdaman ko hanggang sa napagod na lang ako magsalita. Doon ko na-realize na hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo. Kasi minsan, kahit tama ka, kapag mali yung taong kausap mo, ikaw pa rin ang talo. Kaya ngayon, mas pipiliin ko na lang ng maging masaya. Kasi kaysa ubusin ko ang sarili ko sa mga argument,

Mga vibes, sa ngayon, sa buhay natin, sa mga nararanasan natin ngayon, mas pipiliin na lang nating manahimik. Yung maging masaya na lang. Siguro ipipilit natin, oh, tama nga tayo, tama ka nga, may tama ka. Pero kung makakasakit tayo na ibang tao, shut up na lang natin yung mga bibig natin. At kung hindi naman ikaliligaya ng buhay mo at hindi naman ikakabago ng buhay mo yung pagiging laging tama, mapag-isipan natin lahat ng yan. Galing naman kay 7654. DJ, pipiliin ko yung maging masaya. Hindi dahil wala naman ako pakialam kung sino ang tama. Kung hindi dahil napagod akong ipaliwanag ang sarili ko sa mga taong desidido nang hindi ako naiintindihan. May mga panahon na bawat argumento gusto kong panalunan.

bawat hindi pagkakaunawaan, gusto kong ayusin. Pero habang tumatagal, nare-realize kong hindi pala lahat ng tao ay handang makinig kahit gaano katotoo ang sinasabi mo. At alam mo kung ano yung pinakamahirap, DJ, yung alam mong tama ka pero kailangan mong manahimik para lang hindi na lumaki yung gulo. Doon ko natutunan na hindi lahat ng katahimikan ay pagkatalo. Minsan pagpili lang ng kapayapaan, okay na ako. Kaya ngayon, DJ, hindi ko na kailangan maging laging maging tama. Ang gusto ko na lang, umuwi sa bawat araw ng bagaan ang puso at tahimik ang isip. Yun lamang po, DJ. Maraming salamat. Ah, diba mga kabayas, marami tayong nare-realize ngayong gabi na dati sila, gusto nila lagi silang tama. Ngayon, mas gusto na lang nila manahimik kasi yung iba hindi naman nila alam or hindi naman, din naman nila kayang tanggapin na mali din sila. Kaya minsan, yung pagiging tama, nakakapahamak din niya. Kinakapahamak din natin niya. Galing kaya 4207, mas pipiliin ko yung laging maging masaya. Kasi, or kahit na alam kong may mali sa mga desisyon ko, life is too short. Totoo yan mga vibes, no? Kahit ako ngayon, dahil nga, sa ngayon, mas gusto ko pang pipiliin yung lagi na lang akong masaya, lagi na lang din akong tumatawa, lagi na lang akong masaya, walang iniisip, go with the flow na lang. Kasi kung makikipagdebatihan ka na gusto mo lagi kang tama, wala namang mawawala eh. Parang pinapahirapan mo na lang din yung sarili mo. Sa mga taong hindi naman handang makinig sa'yo. Galing kay 9609, DJ Shortcut na lang po. Wag na lang po ipilit pag mali. Kahit na anong explain mo, ikaw pa rin ang talo bandang huli. Yes, yun nga yung pinag-usapan natin ngayon. Kahit natin ipilit natin yung tama, kapag hindi marunong makinig yung kausap mo, mali pa rin yun para sa kanya. Kaya nga, shut up na lang tayo pag gano'n. Marami tayong natutunan ngayon, no? mas maganda ng tahimik na lang. Maging masaya na lang tayo. Pero minsan kasi masarap ding gano'n din, no? Wow.

natin ito. Galing kay 9014. DJ, minsan ang pinakamahirap tanggapin yung hindi yung mali ka, kung hindi yung tama ka nga, pero wala nang saysay yung pinaglalaban mo pa. Kasi may mga taong kahit anong paliwanag mo, mali ka pa rin sa paningin nila. May mga relasyon kahit anong effort mong ayusin, ikaw pa rin yung napapagod. Kaya dumating ako sa puntong hindi ko na tinatanong yung sarili ko kung sino ang tama. Ang tinatanong ko na lang ay worth it pa bang ipaglaban? Kasi habang tumatanda tayo, na-realize natin hindi lahat ng laban ay dapat alisin. Alisan. May mga laban na ang pinakamagandang panalo ay yung marunong kang bumitaw. Para sa akin, DJ, mas gusto ko nang maging masaya kaysa sa laging tama. Dahil yung kapayapaan ng puso ko, DJ, hindi mo makukuha sa panalo sa argument. Makukuha mo sa pagpili ng mga laban na tunay na mahalaga. Medyo malalalim ang mga ginagamit mong words, ha? Kaya nga mga boys, ang dami natin re-realize. Noon, no, mga medyo bata-bata tayo, mas gusto natin yung laging tama tayo. Lagi natin pinaglalaban, dapat ganito, dapat ganyan. Pero ngayong tumatanda at tumatanda tayo, nare-realize natin, mas okay na rin palang maging tahimik na lang. Kasi kung lalabanan mo yung mga debatihan na yan, wala naman din magbabago sa buhay natin. At dagdag lang yan din sa isipan natin. Dagdag lang din yan sa mga problema natin sa buhay. Kaya ngayon parang pinifilter out na lang din natin yung mga dumarating na problema. Ito, hindi naman to kailangan, bakit ko pa iisipin? May mas mahalaga pang kailangan ng solusyon sa problema. Tama ba aking mga sinasabi ngayong gabi? Diba? Kaya naman na balik ka, tugtugan muna tayo. And let's play the song Tibok by Earl Agustin. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, it is now 8:53 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago tayo magpaalam, eh, balikan po natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi.
1: Sa piling ba niya ikaw ay...
0: Mas gusto mo bang laging tama o yung laging masaya? Pipiliin mo bang ipaglaban ang punto mo kahit nagkaroon ng pagod na pagod? Ulitin ko, pipiliin mo bang ipaglaban ang punto mo kahit magkaroon ng hindi pagkakaunawaan? O mas pipiliin mong palampasin ang ilang bagay para lang magstay yung kapayapaan at yung magandang samahan ninyo. Ayan, pwede nyo pong ihabol ang inyong mga insights sa 096 or sa 0908-516-4466. Ito galing kay Ma'am Aida Carano. Ang gaganda naman po ng kanta ay maraming salamat po. At lahat ng comment magaganda, DJ Clark, ingat sa pag-uwi. Maraming salamat, Ma'am Aida Carano. At ito naman galing kay 9867, DJ, habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan na hindi pala lahat ng tao ay kailangan mong kumbinsihin na tama ka. May mga taong kahit na anong paliwanag mo, sarado na ang isip. At may mga sitwasyon na kahit ipanalo mo ang argumento mo, may mawawala naman sa'yo. Kaya ngayon, hindi ko na hinahabol ang huling salita. Hindi ko na rin din ipinagpipilitan ang sarili ko sa mga taong ayaw namang umintindi. Mas pinipili ko na lang yung katahimikan, hindi dahil wala akong pakialam, kung hindi dahil natutunan kong mas mahalaga ang tahimik na puso kaysa sa maingay na panalo. Kasi sa huli, DJ, hindi lahat ng tama kailangan na ipagsigawan. Minsan, ang tunay na lakas, yung marunong kang bumitaw at magpatuloy ng may kapayapaan. Yan lamang po, DJ.

0: Minsan okay lang naman yung hindi ikaw yung may huling salita. Hindi naman kabawasan yung halaga mo doon. Kapag pinili mong manahimik o umiwas na lang din sa gulo. May mga pagkakataon talagang mas mahalaga yung peace of mind kaysa sa pagpapatunay na ikaw ang tama. Kaya sana piliin natin yung mga laban na talagang may saysay at huwag nating sayangin yung mga oras at yung energy sa mga bagay na hindi naman natin mababago. Yun lamang po, mga vibes. Kaya abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection.
1: Ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip.
0: And let's play the song Sinta by Rob Denyan. And once again, my name is DJ Clark, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Giga Vibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo.
10: You are currently listening to GV99.1.

Init kapag takot sa bukas akong unang sisilip. Ginawa ko ng lahat, hindi pa rin sapat.

0: Sa buong Pilipinas, 11 minutes matapos ang alas 6 ho ng umaga. Isang maulang araw na naman ho ang sumasalubong sa atin on the 5th of August 2026. Ngayon ho'y araw ng Wednesday, mga kabibes. It's a wet Wednesday. Sa Tagalog, masabaw. Maganda umaga ho. Sana ho'y hindi naman ho maging sabaw ang ating pag-iisip sa mga darating ho na oras, ha? Mga ganun kasi. Sumasama sa labig ng panahon. Mas sobra sigurong relax, ano? Sumasabaw din, eh, no? Kung saan-saan napupunta ang isip. Alam mo yung present ang katawan, pero yung isip absent. Hirap yan. At sa nagpapatuloy ho na Senate trial dito ho sa impeachment ng Vice President Sara Duterte, bawal din ang sabaw. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang senator judge. At lalong-lalo na kung ikaw ay isang witness. Diba? Kailangan di ka maging sabaw at talagang accurate ang iyong mga ibabahagi. Okay. Siya mga kabay, samahan niyo ako till 9 o'clock today as we take on this wet Wednesday. Kung may mga greetings at requests, ipadala niyo na ho yan sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Speaking of ipadala, may bulong-bulong na may ipinadala daw, ha? May ipinadala daw sa ibang bansa. Ang tanong ko lang, sabihin nyo, saan nyo siya dalahin? may bulong-bulungan ho kasi, na inaresto na itong si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi ho ng DOJ, DILG, wala silang information. NBI kagabi, tinatanong, wala sa amin. Sabi niyang ganun. So, saan kaya nang galing itong bulong-bulungan na naaresto na itong si Senator Bato de la Rosa? Senator Bato, nasan ka na? 6:13 ng oras sa buong Pilipinas.
1: Oh boy.

0: PBED. Iginiit ang patuloy na kakulangan ng mga silid-aralan sa Pilipinas.
1: The morning, round of headlines.
0: At Senator Jingo Estrada muling naghay ng apela sa Sandigan Bayan kaugnay ng kahilingang makapagpiyansa sa kasong plunder.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning, round of headlines.
0: Inumpiska ng National Bureau of Investigation, National Capital Regional, NBI-NCR, ang tinatayang nasa 2 million pesos na halaga na mga pinaghihinalaang Peking Food Enhancer sa isang bodega sa Malolos City, Bulacan. Isinagawa ng ahensya ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo kaugnay ng umano'y pamamahagi ng mga Peking seasoning products sa merkado. Ayon sa NBI, nagsagawa muna ang mga otoridad ng surveillance at test buy operation bago humiling ng search warrant matapos uriin ng mga kinatawan at technical expert ng may-ari ng trademark ang mga nabiling produkto na kumpirma umano na peke ang mga ito. Sa isinagawang pagsalakay, na-recover ng mga otoridad ang 22,860 na pakete o katumbas ng 381 na kahon na mga pinaghihinalaang Peking Food Enhancer na sasa ilalim pa sa laboratory examination. Nagbabala naman ang NBI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mga produktong ibinibenta sa hindi pangkaraniwang mababang presyo dahil maaring hindi dumaan ang mga ito sa tamang pagsusuri at posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa ngayon, inihahanda na ng NBI ang pagsasampa ng mga kasong trademark infringement at unfair competition laban sa mga may-ari ng bodega habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa pinagmulan ng mga nasabing produkto.
1: The morning, round of headlines.
0: Lagi natin pinapaalala ho sa inyo, hindi porket mura, maganda. May mga iba ho dyan ha, na nagbebenta ho ng sobrang murang produkto. Ngayon pala, it's either malapit na mag-expire o mga repackage lamang. Kasi magtaka ho kayo kung ikukumpara nyo sa mga ibang tindahan kung bakit yung mga produkto nila kibaba-baba ng presyo. Baka ala nyo nakakamura kayo. Baka ang ending nyo, imbis na makamura kayo, mapamura kayo. So please be very careful ha. Uulitin ko, hindi porket mura ay maganda. At higit sa lahat, baka mama hindi ka pa nakakasigurado dyan sa kaligtasan ho na yan ha. Tignan nyo na lang ha. Pag meron isang establishmento na sobrang bagsak, iba ho kasi yung mura sa sobrang mura. O pag sobrang mura, think twice. Hindi ko ho nilalahat ha. Kasi may mga magbebenta naman talaga na napaka-onti ng kanilang pinapatong. Pero is it enough, di ba? For you to be able to sell legitimate products kagaya ho nito. Seasoning yan ha. Food enhancer yan ha. Na ginagamit ho sa pagkain at kinakain ho at kakainin ho ng atin hong mga minamahal sa buhay. Baka mamaya sa pakikimura ho natin, imbis na ho makatulong, magka-problema pa ho kayo at hindi nyo pa mamamalay kung saan ang galing ang problema. Kasi iniisip nyo, nakamura lang naman kayo eh. Diba? So please be very critical sa mga ginagamit natin at mga binibili ho natin. Make sure na yan ho'y legit. Yung mga nababalitaan nga ako eh, may mga ilan nagbebenta daw, like for example, shampoo. Tapos hindi bumubula. Diba? Apakamura daw nung shampoo. Tapos hindi bumubula. Kaya ang hinala nung mga nagkwento sa akin, baka mamaya daw peke. Di siya ka naman makakita ng isang sikat na brand ng shampoo. Apakamura ng presyo, tas hindi bumubula. Walang ganun. Walang ganun, huy. Diba? Sikat na brand, hindi bumubula. Di mag-isip ka na pag ganyan. Oras, 6:58 ng umaga.
1: The morning, round of headlines.
0: Nanawagan sa pamahalaan ng mga katutubong residente ng Capas Tarlac na pangalagaan ang kanilang lupain sa gitna ng planong pagtatayo ng PAC Silica Hub sa New Clark City dahil sa pangambang maapektuhan ng kanilang tirahan at kabuhayan. Ayon sa mga residente ng Sitio Binayayan sa Barangay O'Donnell, hindi sila tutol sa kaunlaran ng bansa. Gayunman, umaasa silang hindi ito magiging dahilan upang mawala ang lupang matagal na nilang tinitirhan at sinasaka. Ibinahagi rin ng ilang residente sa kanilang mga o nasa kanilang mga sakahan nang gagaling ang malaking bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, hiniling nila sa pamahalaan na pangalagaan ang kanilang komunidad at magbigay ng katiyakan sa kanilang kinabukasan. Samantala, nilinaw ng Malacañang na wala pa itong planong sapilitang paalisin ng mga magsasaka at residente dahil sa proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na ayon sa kasalukuyang plano ng pamahalaan ng mga pangambang kumakalat tungkol sa malawakang pagpapaalis sa mga komunidad. Bahagi umano ang PAC Silica Hub ng isang inisyatibang naglalayong palakasin ang industriya ng artificial intelligence, data centers at iba pang makabagong teknolohiya sa bansa. Inaasahan namang umanong magsisimula ang konstruksyon ng proyekto sa 2028. Habang sinusulong ang proyekto, patuloy na nananawagan ang mga residente sa pamahalaan na tiyaking mapapangalagaan ang kanilang karapatan, kabuhayan at lupang ninuno kasabay ng inaasahang pag-unlad ng lugar. The morning, personal kong opinion itong sasabihin ko. Ako hoy, hindi ho ako against sa PAC Silica. Ngunit, kinakailangan mapatunayan ho ng pamahalaan na sa pag-unlad ho ng ating bayan sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto ay wala hong nasasakripisong buhay at kabuhayan. Pwede naman ho tayong umunlad na wala ho tayong nasasagasaan. Pero kung ganito ho ang ating mga naririnig na mga panawagan ho ng mga magsasaka at mga katutubo pa, imagine nyo ha, minunala po kikatamo rin, din kikatamong kapatad akulot. Ha, yung mga Aitaho natin na kapatid, sila ho'y hindi dapat ho nahihirapan sa mga ganitong klaseng usapin. Pagkos sila'y dapat tinutulungan pa ho't mas inaalagaan ng pamahalaan at mas dinidingin, mas pakiramdaman dala po dapat ne. Why would we take more from people that doesn't have a lot in life? Diba? Although sabihin ng Malacañang, wala naman na malaking epekto or whatsoever. Wala naman ho siguro magsasalita ng ganito kung hindi ho sila apektado, di ba? At responsibilidad ho natin, kahit hindi ho tayo diretsyong apektado ho nito, na pakinggan ho itong mga nagre-reklamo o yung mga umaaray. May pagiging kasama na ho yun sa pagiging makabayan ho natin to look after each other, lalo na po nung indigenous people. So, sana if the government can explain this or habang may oras na hindi pa ho lubusang naitatayo ang PAC Silica, na pag-isipan ho muli. Diba? We should work with the people. Diba? Alipuit ang tipong we would mask, di ba, these problems with progress. Di ba? Yung mga makikinabang nga, may mapiperwisyo naman tayo. Is that fair? I don't think so. Di ba? So sana magkaroon pa ng mas maliwanag na paliwanag at mas malinaw ho na programa ng pamahalaan to really just make sure that no one will be slighted and the implementation of this would not be unfair for those who already have less in life. Simple lang naman ho yon, ano? Good morning, Brown. Iginate ng Philippine Business for Education o PBET na nananatiling malaking hamon sa sektor ng edukasyon ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Sa kabila ng malaking pondong inilaan ng pamahalaan para sa edukasyon ngayong taon, sa 2026 State of the Nation o State of the Philippine Education Report, sinabi ng grupo na tinatayang 165,000 pang silid-aralan ang kinakailangan sa buong bansa, habang nasa 120,000 naman ang nangangailangan ng malawakang pagkukumpuni o tuluyang pagpapalit. Ayon sa PBED, patuloy na naapektuhan ng kakulangan at hindi maayos sa kondisyon ng mga pasilidad ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Bagamat kinilala ng grupo ang pagtas ng pondo para sa edukasyon at ang pagpapatuloy ng mga programa sa pagtatayo ng mga silid-aralan, binigyan din nitong kailangan pa rin ang tuloy-tuloy na pamumuhunan at pangmatagalang reforma upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Samantala, iniulat ng Department of Education o DepEd na 21,900 na silid-aralan na ang natapos mula June 2022, habang libu-libong karagdagang classroom ang kasalukuyang isinasagawa sa pamamagitan ng construction at procurement. Ayon pa sa DepEd, unti-unti nang nababawasan ng classroom backlog sa bansa. Gayunman, iginit ng ahensya na kailangang tiyaking kumpleto ang mga bagong pasilidad sa tubig, kuryente, kasangkapan at internet connectivity bago gamitin ng mga mag-aaral. Habang nagpapatuloy ang mga hakbang upang madagdagan ang mga silid-aralan, nanawagan ang PBED at DepEd ng mas matatag na suporta upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa pagkatuto para sa mga estudyante. The Morning Round of Headlines. Muling naghain ng apela si Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan upang hilingin ang kanyang pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng piyansa matapos tanggihan ng korte ang nauna niyang motion kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa kanyang apela, iginiit ni Estrada na wala siyang intensyong tumakas at handa siyang sumunod sa lahat ng proseso ng batas habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kaso. Ayon sa kampo ng senador, ibinatay nila ang apela sa naging desisyon ng Korte Suprema noong 2015 na nagkaloob ng piyansa kay dating Senador Juan Ponce Enrile dahil sa mga partikular na konsiderasyon sa kaso at sa kawalan ng indikasyon na siya ay tatakas. Binigyan din ni Estrada na halos 4 na dekada na siyang nasa serbisyo sa publiko. Anya, ilang ulit na siyang pinayagang bumiyahe sa ibang bansa ng Sandigan Bayan at sa bawat pagkakataon ay bumabalik siya ng bansa at sumusunod sa lahat ng utos ng korte. Dagdag pa ng senador, kusa siyang sumuko sa mga otoridad nang ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya na niya ipatunay ng kanyang paggalang sa proseso ng hudikatura. Sa magitan ng apela, hinihiling ngayon ni Estrada sa Sandigan Bayan na muling pag-aralan ang naunang desisyon at payagan siyang makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong kanyang kinahaharap. The Morning Round of Headlines. Oras sa buong Pilipinas, 7:06 ng umaga. That's it for our first batch of headlines today. Any comments with our headlines? Always feel free to comment sa ating Facebook Live. Ne? Speaking of which, good morning kay Mary Rose San Pedro, kay Marlon Pamintuan Manalo. Sabi ni Ate Riza, Iwa KG, tandanan ko nang eni, magdala na akong, madala na ako kaya murang tinda. May fake kumu. Isip ko mas mura ya itang seli kukumpara. Kaya tang gagamitan ko talaga. Lalo na nepakadakal tang sabon asali ko. Ita pala, fake ya. Oh, sabi ni Ate Riza. Paano mo nasabing fake, Ate Riza? Kulang ba sa bula? Sabi ni paring Jeng Malyari, apin yan, basta't panakita ng pong korupsyon, makalunos naman din katutubo. Good morning, idol. Maranong kang eni, napunlit yung mag- Kayo, ne? Makamonitor ko talaga, ne? Patiro ko yung pamaglubo. Wow, denunang ko na. Quarter pa mo, at yung napkin. Wow. O, balo ko, masita na ako, eh. Ang hirap. Okay, good morning po kay Kokan. Commercial break tapan eh. It's now 7:08 na umaga. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Ako po si KG Boy. Ito po on the morning roundup on GV 99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos, no data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka ring super mom o busy working woman na kaudokayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhoid FA, uling atin niyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasaup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sasaup, makaiwas king lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako niyag yung kawan nita.
7: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
9: Mas bilis banat kesa kayang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: Delivery! Maria Jose?
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
15: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
18: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
19: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Do you want new customers and extra hot referrals to grow your business? If you answered yes and are a business owner in Pampanga and Central Luzon, this is your sign to join BNI Abe Business Open Day this Wednesday, August 5, 6:30 a.m. onwards at the Clark Marriott Hotel. Reserve your slot today by messaging BNI Abe 1 Pampanga Region Philippines on Facebook.
23: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
24: Happy 42 together years!
23: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
24: GV99.1.
23: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
24: This is your number one good vibe station, GV99.1.
17: This song is brought to you by Pag-ibig Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL by Virtual Pag-ibig. Ta-da.

0: We got a good vibes and a headlines here on the morning roundup. Welcome back. You can watch a show in our second podcast right now over facebook.com/GV991. It is a Wednesday today, 5th of August 2026, Mara Vibes. And of course, if you're craving for pizza, better try Della's Cheese Dough Pizza, whatever branch there is. Para parehong lasa niyan, yung masarap at kalidad na lasa ng Della's Cheese Dough Pizza. For as well as 229 pesos only, open for franchise again real soon. So stay tuned or follow them on Facebook, Della's Cheese Dough Pizza. Okay, 7:48 ang ating oras sa buong Pilipinas. Uy, alam nyo ba that currently the government is wanting to have tax relief for the middle class to be implemented this year? And PBBM is pushing for the passage of the proposed tax reforms that would provide tax relief for the middle class. And the tax reform, which the Department of Finance calls the Progress Bill, proposes raising the income tax threshold to 350,000 pesos, expanding sin and wealth taxes to compensate for the expected revenue losses, and imposing higher wealth taxes. So ito yung nakalagay din dun sa, or nabanggit ng Pangulo during his State of the Nation address nung nakaraan. Pero yung mga nagtatanong, saan kukunin ngayon yung mga mawawalang tax dahil mas marami na yung sakop ng exemption? Eh, yun na nga daw eh, idadalhin yan sa sin at saka sa wealth tax. The Department of Finance said the income tax reforms will reduce government revenues by 300.33 billion pesos from 2027 to 2030. To make up for these losses, the DOF proposed increasing excise tax. Ito na, naka-affected kayo dito. On sweetened beverages, mga matanamis o pinatamis na inumin, liquor o alak, mga e-cigarettes at vape devices. So asahan ho ninyo pag nag-implement itong mga pagpapalawig ng income tax exemption, tataas din ang mga presyo ng mga mas pinatamis na inumin, mga alak at mga e-cigarettes, pati na po ang vape. Base sa isang report, the government could generate 296.97 billion pesos from 2027 to 2030 through the proposed increase in excise tax on sweetened beverages. Higher excise taxes on liquor and distilled spirits with annual indexation of 6% starting in 2031 could generate 31.36 billion pesos. The proposed higher taxes on e-cigarettes, vape devices, and novel tobacco products, meanwhile, could yield 33.06 billion pesos over the same period. And hindi pa dyan nagtatapos. The DOF is also seeking to impose a 150 pesos per kilogram tax sa plastic products with annual indexation of 5%, which could generate 52.19 billion. And the DOF also seeks to address an equal taxation by proposing a higher excise tax, including a 75% tax rate on automobiles costing more than 8 million pesos. Para hindi ko kayo nagugulat. By the way, mag-i-impose din sila ng excise tax on private jets by classifying them as non-essential goods. Should the proposal pass, the government could earn 15.64 billion pesos from 2027 to 2030. The DOF is also eyeing an adjustment to the motor vehicle road user tax based on cumulative inflation to fund road maintenance, which is expected to generate 89.58 billion pesos over the same period. Alam mo, ako medyo nag-aalala ako dun sa pag-tatax sa plastic products. Yes, we want to be more environmental friendly. But let's admit it, there are products that can't be sold without the packaging na madalas plastic ang ginagamit. So tatamaan na naman yan ang mga consumer kasi magtataas na naman ang presyo nun yung mga gumagamit ng plastic. Production cost naman natin pag-uusapan dito. But for the rest, I don't have any problem with that, okay? Yung sa plastic lang talaga. Although this would encourage more people to use yung mga recyclables, di ba? Pero uulitin ko, may mga produkto kasi talaga, malapakaraming mga produkto that are still dependent on plastic. O alang naman itong chichirya, baka naano mula sa luwandet ang chichirya mo, no? Although that those are not essentials, but yung mga biskuit, no? Galing sa mga kumpanya lang ang magdala kawari sarili mong plastic kung supo may makasako-sako lawaring sa luwan. Alam mo, gets nyo? Get my point? Okay, it is now 7:53. Yan po ang ating oras sa buong Pilipinas. So, if you have a spare time, kung libre ang inyong mga mata, mandod kayo sa programa, ha? Go to facebook.com/gv991 now na! Because it's time for our instant shout-out, I want to say good morning and thank you to those who have been supportive of the show. Mga nanonood na nakikinig pa. Grabihan talaga. Sige. Good morning to Sed. Oy, buena maano today si Sed. Sed, aga mo naman, Sed. Ma'am Aida Carano is also here. Nanay Pines Jackie, as always. Paring Lunel Lugtu, sabi niya, maulang araw pare, ingat sa lahat. Shara daw sa kanyang pinakamamahal na asawa sa balat ng Labanos. Ayan, Labanos. Ayan na, sinabi ko na. At saka kay Shiloh, good morning at God bless po sa inyo. Sa buong Lugtu family, lalo sa akin napaka-cute na inaanak. Shiloh, good morning! Hello to Ma'am Catherine Santos. Nako, tataas na naman ang mga bilihin. Shoutout daw sa kanyang mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin. Good morning! Pa-play daw ng I Need You by Leon Rimes. Thank you. Ingat and God bless you too. Hello to Ricky Valencia Argawano. Sabi ni Sed, mas maaga, mas may lag. Ha? Asa, ano to? May lag asa hindi mabasa ng ulan. Ah, mabasa na. naglalag din ako ngayon, ha? Oo. Sana daw hindi mabasa ng ulan. O, ingat-ingat, Sed. At saka kay paring Brian B. Carlos, good morning. Have a blessed morning din sa iyo. Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: House prosecution hihiling ng subpoena para mapaharap si Mary Grace Piatos sa impeachment trial.
1: The morning round of headlines.
0: Pampanga PPO dinakip ang 2 most wanted person sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga at Quezon City.
1: The morning round of headlines.
0: At NBI Director Melvin Matibag itinanggi ang alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay na umano'y utos sa investigasyon.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye sa ating home top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Hihiling ang House Prosecution Panel ng subpoena upang mapaharap sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte ang umano'y recipient ng confidential funds na si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, nais nilang mapilit sa pamamagitan ng subpoena ang pagtalo ni Mary Grace Piatos sa pagdinig. Ngunit hindi pa rin umano nila ito natutunton hanggang ngayon. Sinabi rin ni Capunan na kung aaprubahan ng Senate Impeachment Court ang kanilang kahilingan, maaaring ihatid ang subpoena sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala itong nakatalang record ng pangalang Mary Grace Piatos sa kanilang database, kabilang ang birth, marriage at death records. Muling nabanggit ang pangalan ni Piatos sa impeachment trial matapos itong lumitaw sa acknowledgement receipts na may kaugnayan sa pagpapalabas ng 125 million pesos na confidential funds noong huling bahagi ng December 2022. Patuloy namang hinahanap ng House Prosecution Panel si Mary Grace Piatos habang nagpapatuloy ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: Dinakip ng Pampanga Police Provincial Office o PPO ang dalawang most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon sa Magalang, Pampanga at Quezon City. Sa unang operasyon, naaresto ang top 8 provincial most wanted persons sa Barangay Santa Lucia, Magalang. Matapos ipatupad ng mga operatiba ng Magalang Municipal Police Station ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Tri-Court Branch 117 sa Angeles City. Naharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Sections 11 at 12 ng Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala namang umanong inirekomendang piyansa para sa nasabing suspect dahil ang warrant of arrest ay para sa pagsisilbi ng sentensya. Samantala, dinakip naman sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, ang top 10 provincial most wanted person sa operasyon ng Makabebe Municipal Police Station. Katuwang ang Police Station 14 ng Quezon City Police District. Ang 46-anyos na suspect ay naharap sa tatlong bilang ng paglabag sa Section 5 at isang bilang ng paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Patuloy namang hinihikayat ng Pampanga PPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa umagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagdakip ng iba pang wanted person.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Itinangge ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na may nag-utos umano sa ahensya na magsagawa ng investigasyon laban sa kanya kaugnay ng alegasyon ng planong pag-frame up daw kay Executive Secretary Ralph Recto. Binigyan din ni Matibag sa isang panayam nakatuon ang kanyang pamumuno sa mandato ng NBI at pagsunod sa legal na proseso batay sa mga ebidensyang hawak ng ahensya. Kinumpirma din ng opisyal ang pagpapalabas ng subpoena kay Leviste o laban kay Leviste at dating Congressman Jing Paras matapos lumabas ang pangalan ng dalawang personalidad sa testimonya ng mga umano'y biktima ng human trafficking na pinangakuan umano ng bayat kapalit ng paggawa ng salaysay at paglagda sa affidavit. Samantala, iginiit ng NBI na isinasagawa lamang ito o nito ang investigasyon alinsunod sa batas at sa mga impormasyong nakalap ng ahensya. Inihayag naman ni Paras na sasagot siya sa mga ibinabatong alegasyon sa tamang panahon habang nananatili ang paninindigan ng NBI na walang sino man ang nakahihigit sa batas. Oras sa buong Pilipinas, alas 8 na ho na umaga. That's it for our top 3 headlines today. Mga magpapahabol pa bate, punta kayo sa ating Facebook Live ha! facebook.com/gv991. Hello to Robert Sagal-Lumanog. Magandang umaga, pare koy. Karing mag-drive ka lupa na kanu, mimingat. Sabi niya, gobyerno tamo, ala na pag-asa, tuloy bang election this year? Hindi pa natin alam, pero tama, may nag-file na kasi ng panukalang batas.
2: Wait.
0: And that is aiming to postpone the barangay and SK elections sa 2028. November 2028 ang gusto nila. So again, ito po isang panukalang batas pa lamang at hihintayin pa natin ang bersyon sa Senado kung meron man gagawa at ang ratifikasyon at ang pirma ng Pangulo kung papayagan ng Pangulo. Pero yun na nga, may nagtutulak po sa Kongreso na ma-postpone ang BSKE at sa halip na ngayong taon, eh gusto nila sa 2028 na lamang. At pag nagkataon, ito ba yung magiging kasabay na ng presidential elections kaya no, di ba? Hello to Karen Agua Sanchez. Pakishoutout daw yung kanyang anak. Birthday daw niya kahapon. Kaden Treb Sanchez. Pakisabi, love siya ni Spider-Man at ng mga Avengers. Thank you. Uy, alam mo ba, Kaden Treb? Tropa ko si Spider-Man.
2: Oo.
0: Sabi niya sa akin, eh, love na love ka daw niya. At saka ng mga Avengers. Oh, tropa ko yun. Tropa, kumusta kita? Asha, happy birthday to Kate and Treb Sanchez and to all those who are celebrating their birthdays today. And my birthday wish for you guys and for Kaden, naway lumaki ka na isang mabait na bata At kagaya ng mga inuidolo mong mga bayani, magkaroon ka ng pagmamahal para sa iyong kapwa-tao. At maging bida ka sa buhay ng marami, at lalo na sa iyong pamilya. And may the good Lord always bless you with strength sa pag-iisip, sa pangangatawan, sa kalusugan, at naway matupad ang iyong mga pangarap. Amen.
2: Oh, God
0: bless you. Maganda umaga sa aking ate na napakaagang gumising, Ate Michelle Montemayor. Are you well na? Recover pa yata. Hello to Nanay Pines Jackie, Daddy Angel Rosal, to Randy Malonzo. Good morning daw sa Barangay Claro M. Recto.